0: Zato ziki mas bara mengaka.
1: Sanggul betam kupera kapina.
0: Ah, mau ezu cholo.
1: Izla boleh kata ni kumi nak ko. Kore kore. Moyo no ramba.
0: Ati litumeze.
1: Kozo.